0: zonke izithu ivuthulule ngobaba usotoba wenza umsebenzi wakho ngiyabonga baba.
1: Alright, ke Tom, wena ngoba uyithola uyithole uthole nini?
2: Thola uDecember. Ngisengele umntana wami oshawe stroke.
1: Right.
2: Ngeza naye like hi. Ngeza ngezoyithatha yonke. Ngangeza kubaba. After that, ngathola lelo bhodlela. Ngathi sekwathi ubaba sengiphezisa umntwana. Ngambuzisa umntwana oshawe stroke ulimi luphendukile. Nejijelekele ngamtshela ubaba wathi angifeke ngiphuzise ingane eyifakile ezayifakile. Umntwana wami then 3 days wabe serayithi uyafunda kuzo-grade 8 manje.
1: Ngase
2: ngiyaphuza nami leli ijuice. Hayi mina vesane yangenzeka-ke imihlola-ke ngaqaqeka ukuya esikhathini engasayo 5 years. Ngingalazi ngaliphuzisa noma yini ladamba-ke elokhuza i-BP yakhe kakhulu. So sacela sisizakale sesibathathu kade ngangizela umntwana washawe stroke sesisizakala ekhaya sonke njengoba nje ngibalisile namanje abanye
1: ngenxa
2: yayo.
1: Okay, into ebalulekile bayazi ukuthi kubuhlungu kuthanda ukuthatha into engasebenzi. Okay, mama nawe ukuthi bawasebenzisa. Awuwaboni mehluko. Usenevika lodwa. Yini ekhathazayo? Iyakudonsa. Wena ubukhathazwa yini kahle?
2: Ne-BP. Nama-heart.
1: I-BP isikhathi saphezulu. Hayi ngakho i-BP iphezulu kuze kwaze kwakathathu.
2: Ukuthi ngisuke ngama-ke ngabreak-a ngoba bese ngizilokhu ngidonsa ngivele ngama.
1: Ungahambi uma ikudonsa ngoba isuke iklina futhi into enhle ngayo uma ikudonsa uphelelwa ngamandla.
2: Hayi.
1: Uma ekusetoyileti ayiwaqeda amandla. Uba nomuntu. Yebo.
3: Ngiyangiyisebenzele namnewe uJoseph. La ngibone khona ukuthi iyasebenza nganoma mangichama emsebenzini ngabona kuphuma into eyelo mhlawumbe into eyelo ngabona iyasebenza uJoseph lona. Senze isize yaphela-ke kodwa ngibona ngithi ngathi yona iyasebenza. Ngizolo ungenelela kumakuthulula. Umakuthulula la ngisengabona khona ukuthi uyasebenza ngansela. Emsebenzini ngiwumuntu oyi-leader kubasebenza enginabo and ngilesikhathi enginawo. So bathe kwenye i-department bephelele umsebenzi basusa i-India baletha kumina. Leli India bathi alizophatha mina through ngokuthi lona lisaklasses ngisinokubhala kona. So ithe mafika ngise lo intombazana elalifika nayo ngifundise intombazana umsebenzi wenziwa kanjekanjekanjekanje. Lisiye lona lishintshe lo nto leyo lenza ngayo indlela. Thelemani ukusanda umsebenzi waphuma uzekhepha wonke. Ngathi ngisukuka nje ekuseni ngiyekhulumela yena nenke engangidala ngithi mina ogogo nomkhulu ngaye bevume ubelekudlale ngami. Fasejena yathi ngase ngiya ngaphakathi kuyosebenza yathi ifike ekuseni imenenja yaqonda-ke imathi ena lo msebenzi lo ungaphinde ukunika omunye umuntu ekusebenza ngaphandle kwakho. Wena uzofundisa abantu hayi India leli. Wathi omunye umkwethi ena awu mkwethi khona ney'bhathini ngosebenzisile ngathi hayi abekho ibhathini anisebenzisile mina. Ngiyabonga.
1: Hayi siyabonga shayena uNkulunkulu wami.

0: muy experto, ma signore singole, il nostro mamma, lo vuoi essere sana al punto?
1: Yebo nami ngiyithembile ukuthi usengolwesithathu ulubula.
0: Yes.
1: Ngithembela ingane engakwazi ukuchama nokuthoyiletha.
0: Right.
1: Kasho ukuthi ayiyithethele ukuthi iyesibhedlela izizolo. Yani. Kusho ukuthi bathi mabeyifaka amapayipi kungenzekile ukuthi. Kuthi masilikhiphile ipayipi bathole ukuthi kuyachamuka. Kodwa kusho ukuthi sazoqhubeka ayisebenzise sibone umehluko.
0: Shaka nonkulunkulu wami ehlobo.
2: Bengikhathala noma ngenza ini ngikhathala ngihlale phansi noma ngihamba ngihefuzeke ngingakwazi ukuhamba nanempilo yami ibihlala idondobele kodwa nelanga lisebenzisa ijusi igazi lasukuma ngakwazi nokwenza yonke into ngangakwazi nokusukuma ngihlale phansi ngidondobale ngivilaphi bengikhathala nje nokhathuzeka ngimasahayifuzeni mangikhuphula entabeni nokuhamba nje ngibe happy.
3: Awu bakwazi wahef umama mshayele ehlobo nohamba nje ngibe happy. Nayizwayi umama wakho uphoze nendaba
2: What a pass.
3: Lento ukuthi ngizisho indaba ngifuna ukuthi abantu banazi ubaphele ukuthi what a pass bakhona bangakubo ngithi abantu manje ngoba phela lento lena sivele sizwa abantu singabazi nokuthi ababa ukwayithinta.
4: Mhm. Ngisebenzisile kushe sekuyinomskipu sesihlanu esade ngisithatha kubuhugcini okulesi sokuqala safe sangikhiphisa isisu sengikhiphise kawu-four ngosuku kwase ngaphinde ngasithatha lesi esinye sesibili naso futhi kwaphinde kwabanjalo nalesi sesithathu kuze kwaba ilesi esokugcina esesifike sangangikhiphisa isisu ngoba inkinga yaqala la kula kwase kwehla kusesiswinda emaphashini bese kuba naisiswini ngizwa ukuthi kubakhulula ngasesibele esiwini ngase kuba ngcono-ke inkinga sekusele ngala emlenzeni kuphela lapho nge-stroke ikhona
3: amanye amazwi iyakusiza lesi
4: iyangisiza yehla ngapho impela sekulapha so kodwa uyakhathala nje kuphela kuyasho ukuthi ifike yathila
3: olright uba nomuzi uba nomunye bephamisini owayithenga baba wayithenga
5: yebo wayithenga
3: okay yakulekelela yini baba
5: hayi yaulekelelaenyaaeniyaa xa sesiziphele impela sengibona nenyama ingayi kwazi ukuthi ngathi kuhlala nje izidumbeni xa manje hayi sengibona inyama isiyahamba so mangeza so uphezulunya
3: ubaba wakho kule ndaba
5: ukuthi uyathisaohedeni
3: kuphi ohedeni okay wena sibange sisenze thi umama kulendaba
4: sana siyomthetho engongomandla
3: engongomandla edlomadlomo ukhona omunye but ubaba wena uyisizithi isizithi
5: yeanamaangisisanela ngiyabangela ngakhoza ngasho ngamanzi isifo sokuba njengesitholele engishayela ngaso ngomsebenzi ngabuye ngoba sesasangisizeyngane kwijobo
3: okay
5: aybayawubona ukuthi umose awukifi kulokhu ungibashaya ngisifo sokuba besinje singavumi ukuphela kodwa ngokusizakala ngayijosi ngibona safona ngakho-the-clinic safona kungimanje ngibhandishela
3: siyabonga kakhulu mama wena ukuyayithinta
6: yangisinda mina kuba bengumuntu okusala ekhatheke ngalamanga futhi kodwa njenganele ngayithola ngavuka ngalimali ngisemangakazinibona
3: uyalima manje
6: ngalima manje
3: aw
6: ngiyathala
3: amen hey bakona shalalisho asisezwa shalalisho babona ubekayo
5: omunye usuka nje ethokas
3: khona lakanongoma mama nisuka kumi walindisi allright ke ukhona omunye ngifuna njalo umne ukhona omunye ngokuphamisile awukusuka nini yeke ndakubona sh shiya. Ya sis.
1: Yeah.
3: Eh.
1: Ngiyamama
3: nje. Bama jomela. Yeah. Yakusiza kube.
1: Asane
3: ngiyamama. Kuyanga nje. Alright, where? Okay. Isisebenze njengomhlatshelo ngamanyama, umhlabelo ngamanyama. Amen. Ukhona umuntu? Ukhona umuntu? Asibaleke manje. Okay.

0: Asizwe ngejuice.
1: Kubayisa?
0: Mbaba. Asitshele ngejuice kwenzeleni. Ijuice asembusweni.
2: Babu, ijuice insize kakhulu. Benginokukhathala nje sicobecobe ngihlezi ngikhathele. Kanti ngaphuza le juice hawu. Avela ngayisikhwishikhwishi nasebenza kwasebenzeka ngenzeka izinto ngakuthanda.
0: Siyabonga. Wena mama usuke wayithola ijuice asembusweni.
3: Ngaswela ngizothenga ijuice. Ngayithenga ijuice. Ngafika endlini, ngafika ngabilisa amanzi. Ngayifaka enkomishini. Ngathatha izivalo zejuice. Ngafaka phakathi kula manzi. Ngathatha isipedi, ngachatha. Kunento ibila esincane, ibila okungathi u-ice. Iqaqambe, yehle la esincane. Lokho ngachatha. Ngejuice anginalutho, anginamathambo, ngiyasebenzela nje kahle, anginankinga.
0: Siyabonga, siyabonga-ke ngemphumela ijuice esembusweni. Nababa, ukwenzeleni ijuice?
4: Oh, ngayithenga ijuice kusho isifo somhluma esesinenyanga mhlawumbe engaphezulu kweshumi. Ngaphuza yase ngikhiphisa ngesisu engokuqala. Ngathenga esibili, ngafika ngikhiphisa ngesisu. Ngithe ngibona insuku kuba ngiyomhluma elangemuva, abanye bathi amaphansi. Kodwa kuhlukene ngoba amaphansi anganawo, wawakhiphe makanilo amaphansi. Umhluma insuku kuba kuyimanje iyasho insuku. Ukuyinwaya emzimbeni sekuphelile, angisayinwayo. Ngiyaphila nje ngoba sengiwubaba, sengibiza ngithi ngithole ukhathi wesibili ngoba sekuphelile ukhathala.
0: Siyabonga.
5: Mineduzi ngafika ngayithenga la ekhaya. Hayi, yafike yangisiza ngoba manje nganginamahlaba engawazi ukuthi akhangapha emzimbeni. Ngize ngiyitshethe mhlawumbe ibhobo. Hayi, kodwa ngokuphuza kwami le juice ngithi impela ngangithenge futhi le nkulu. Hayi, ngayiphuza impela ngithi akuphila ngisho iy'nsuku zibentathu ngezonke amahlaba esephilile emzimbeni. Hayi, ngabona ukuthi ayicha le juice yala ekhaya inomehluko. Yingakho nami nanamhlanje ngithi angiphinde ngisondele ngizoyithenga enye.
1: Asifusho in record. Ijuice yalekhaya yasebenziswe ngamaprofethi usiphile. Hayi, ngiyeza ukuthi kodwa lokhu sikuze ngapho lunje ukuthi kukhona sebeke bafaka imali sakhele ijuice. Emva kwalokho abasalibambi ngithi noma sekumele badilive ijuice. Ningayithengi inasho nje ukuthi embusweni.
0: Ningayithengi
1: ingenayo nethembe niyibonayo. Akusiko. Shagwane.
0: Yes, what you were saying, Alain.
1: Nesidaba sangaphandle kwasebe manje sesixoveke. Ngafike ngaphela, ngithe mangiphela

0: ngayizwe ingane ithi lapho bekulele khona ingane yayo iphuphe sekunodolo selele ingasabonakali uthiphi.
1: Hawu!
0: Yathi ithe ma iphuma nonina bayambhece ngale ngane kwakhona ingane elandelayo ehamba ithi nithi asihlalephi njengoba nisixosha.
1: Hawu! Kahlelibo!
0: Hawu-ke usuka lapho kwase kuthi-ke ngiya-ke sekuyileyo ndodla ukuthi phela umuntu kodwa umuzuzu usuphelile.
1: Awu ufana ukuwuthole mkhulu, ufuna ukuwuthole
0: uqhubeka ugcina ngabi.
1: Yebo mkhulu, hayi
0: nokuhayi
1: siyabonga-ke siyabonga.

ngizokhuluma ngezinto nje ezimbalwa angikhulume ngokuqala nje nebhengela la ekhaya uVikizitha lalelani bazalwane ibhengela uVikizitha siyalidinga nokho kuthiwa kuthiwane ngicela ukuthi uthole uVikizitha ibhengela ngoba le bhengela bakithi likuvikela ezitheni likuvikela emimoyeni emibi ebuthakathini kuyo yonke into embi ebhekiswe kuwe le bhengela liyakuvikela noba ulele imbala malibekile malikhona nje kusho ulibekile la ixa kwakho bawulele you are protected likuvikele yes ibhengela elivikelayo kuyo yonke imimoya emibi nakuzo izigadlo nakuzo izinto nje ezithunyelwa ngabathakathi empilweni yakho nabenzi bokubi nakuba benzi bokubi kuwe liyakuvikela siyabonga ke ukuthi abantu abaningi ke sebesinikile futhi nobufakazi obumangalisayo sebeyalala abanye bebengalali ebusuku bebenamaphupha amabi bayasho ukuthi eyimprofethi mina bengihlaseleka kakhulu uma ngilele ngiphupha ngivunjwa ngabantu ngiphupha ngampela izinto ezimbi ezesabekayo abanye bephupha bedla amakhakha baphupha bewagcobile eyi kunzima bafowethu emhlabeni ma ulalela izinkinga zabantu kuningi okwenzakalayo ey'mpilweni zabantu but siyambonga uNkulunkulu ezintweni zonke nje ukuthi usenzele ke umusa siyabona abantu ngampela ke bayasizakala lithole ke leli bhengela lizokwazi ukuthi nawe ngampela likulekelele ulitholele nabantu abakho phela inkosi yami ngoba niyazi ukuthi ngampela umuntu uma efuna ukukulaya nje ngampela ukulaya ngomntanakho kanjalo ngoba uyazi ukuthi khona into enye ngiye ngisho uyabona kukhona nalaba abantu othola ukuthi benza izinto nje ngendlela exakayo nendlela emangalisayo ubone ukuthi le nto enziwa umuntu kodwa ophilayo imangathi ukhona kodwa umuntu ophilayo owenza ngalendlela yini ngiqonda ukuthini bazala nokuthi othi umuntu usephuza ngendlela nje ongayazi uyabona kanti kunemimoya emibi esebenza ngaye noma emsebenzisayo ukuthi enze lezi zinto naye angazithandiyo awulithole nalo leli bhengela ukuba ngampela ubone ukuthi ngampela umuntu ngampela kuleyo yonke nje lezi zinto ezimfuqela kokubi ukuthi akasizakali na right ke asisinejuice ke la ekhaya abantu bayayazi ijuice yethu yala ekhaya ijuice yala ekhaya ngampela iyasiza ngabe uphathwa amathambo ngabe uphathwa izinso ngabe uphathwa ikhanda elingapheli ngabe uphathwa zinyawo ngabe unongwengwe ezemehlweni une-BP ngabe wena unoshukela ngabe une-HIV ngabe wena unama-alsas iye lapho futhi noma ngabe wena unama-alsa unezilonda esiswini emaphashini noma ngabe kuthiwa-ke nje igazi kuwe kuthiwa alihambi kahle kule ndawo igazi elingafinyeleli kuyo umuntu ophathwa liqolo uyayizwa leyo nto leyo funa wazi uma uphathwa liqolo insolezo ithole le juice izokusiza umuntu onezibhobho ezingapheliyo le juice izokusiza le juice ke ihlukahlukene ke zininga kakhulu izifo ezelaphayo njengoba nasi nilalela futhi nasi nani ngokuyithenga kwenu sinisizile kakhulu and futhi iyaqhubeka isiza nakulezi zifo lezi thina esingazaziyo khumbula ukuthi kukhona ijuice encane ka-R175 ngeke ngasho ngibuyela nje emuva kancane ukuthi ibhengela lelalu-R250 engithezitholele lona manje sengikwijuice ijuice ihlukene izigaba ezintathu kukhona ijuice ka-R175 bese kuzoba khona ijuice ka-R250 nansi ijuice engifuna ukuthi uyinakisise futhi bese siba nejuice ka-R550 nejuice ka-R550 ijuice yona eyelapha amalumbo kakhulu noma yiphi inhlobo yelumbo umbhulelo yilumbo lelo uyabona umfaka ukuthiwa kunenyoka mhlawumpe ehambe esiswini kube yilumbo nje noma ngabe nhloboni yelumbo ke wonke amalumbo onke uyangizwa ukuthi ngithi mina onke amalumbo ijuice yamalumbo iwu-R550 right ke uzitholele yona ke le juice izokusiza bakwethu angikhathali mina ukuthi unekhanda elingapheli unani le juice ithathe nje izokusiza right ke ngine product la futhi engifuna ukuthi ke uyibambe
okuthiwa mavuthulula yabona mavuthulula abazalwane la khona sivuthulula yonke into esemzimbeni wakho into esempilweni yakho yakomoya into esiyukhondolo lomndeni ongumkhokha emndenini engumkhokha ku

we uqobo uyayizwa le nto le umavuthulula uvuthulula yonke into kahle kahle umavuthulula uzusile nokuthi la khona umuntu useusebenzisa izinto azisebenzi akasazi ukuthi kwenze njani useyahamba yonke indawo akasizakali zitsholele umavuthulula umavuthulula wona u 550 kuphela kuningi-ke okwenziwa umavuthulula uyawudinga usebenza umavuthulula uyawudinga ungasebenzi umavuthulula uyawudinga ngoba ungumuntu uyaphila udinga umavuthulula kunabanye abaney'nyama ezingasaphili abangazi bawenze njani obunye nje wa uyabona umavuthulula bakwethu uvuthulula yonke uze uvuthulule ngisho izifo ey'semzimbeni womuntu ezingene ngobuthakathi ngoba ezinye zezifo zingena ngobuthakathi bazalwane ukuthi umuntu athi noma eyakwadokotela futhi udokotela ngaboni lutho kodwa umuntu uyafa uyabona thola umavuthulula-ke ngithi uyabona ukwazi ukuvuthulula yonke into engahambi kahle emzimbeni wakho ngiyambonga-ke unkulunkulu ukuthi-ke wenzile okukhulu kakhulu ukuba abantu basizakale zitholele lo mavuthulula ngo-R550 nje phela kanti-ke futhi enye iproduct yethu ekhona ile product ekwazi ukusiza esiza ngampela-ke obaba okuthiwa ibullet siyabonga-ke kobaba siyathola ngampela-ke ngampela izincomo noma okukanye nje sizobeka sithini izincomo ezinkulu bobaba ngangimtshela mina ngithi thathani ibullet siyabonga siyeza ukuthi ekhaya sekufudumele ekhaya nje sekumnandi ubaba nje akadlali ney'ngane yakiza ukuthi ngithini hayi siyabonga bobaba cha siyathola ngampela obaba bayasithela ukuthi ibullet isiyikhandile imizi ivukile imizi ibuyisile imfudumalo emakhaya owebo baba ngithi mina hayi khona abanye-ke njalo baba sebebhizi bahuphe unogwaja wentaba unogwaja wentaba khona ukuthi ibhulethi iyahlupha ngoba yenza ukuthi ngisho unogwaja kagesi umuntu awuhupha ubani manje kahleli angikho lapho la ukuthi ithole-ke nawe-ke ibhulethi iproduct ekhona yalekhaya ekwazi ukuthi kusize ngendlela emangalisayo all right maningi-ke la ma-products-ke njengoba nje ngikha phezulu kwamanye yes ungabala futhi ama-products ngokwehlukahlukana kwawo maningi bakwethu maningi ake ngingene kunansi-ke indaba enkulu nenkulu kakhulu engifisa ukuthi-ke ngampela ungizwisise kahle sinenkonzo-ke enkulu ngiyaxolisa-ke ukuthi ngicela abantu banake ngoba phela abantu siyabalalela sinezindawo siphinde futhi sibe nama-date lapho khona izindawo sizofika kuyo asilungise le ndaba yangomhlaka-10 qala ya ngixolise nje kubo bonke abantu ngale ndaba yangomhlaka-10 kule ndaba yangomhlaka-10 kade sithi-ke bonke abantu abaphelele eThekwini hayi bakhala kakhulu abantu basempuba abantu basempangeni bayakhala abantu baseshowe bayakhala abantu bayakhala nje abantu bangapha bathi awu mprofethi ma usithatha usisa le eThekwini kuzodura mprofethi kuzosidulela kakhulu eyi ngampela sengithole-ke ngampela izikhalazo eziningi okay sesithe-ke ngomhlaka-10 asiphinde futhi nje sitshele abantu ukuthi sizobe sikhona la e-Civic Center.

0: Imi nesabatha ibenhle kwabangcwele. Chaba kaSambotho ubingelela ekuseni kuyisabatha umhlaka 11 kuJulayi 2026. Sikhona la ingqoqube nanda lahleli khona. Namhlanje ke ihloko sethi uJehova unomhlangano nathi. Sisemhlanganweni kaJehova, uJehova unomhlangano nathi. Ngihambi ke ngedwa, ngihamba naye uMshumayeli uSibisi, ngihamba naye umfundisi uMhlongo. Umshumayeli, ngicela ubingelele.
1: Bonge Thabo Sambothi mfowethu, ubingelele kuwe, ubingelele nakumfundisi, ubingelele nakubalaleli beyinanda FM, laleli iphimbo lifinyelela khona ukuthi cha uJehova uvumile ukuthi sibe khona, sithi imini yesabatha ibe yinhle kwabangcwele.
0: Hawu, amen, amen, amen. Mfundisi,
2: imini yesabatha ibe nhle kwabangcwele. Sibingelele kuphi naphi la kufinyelela khona inanda FM. Sibingelele baba Phofungana Shumayelwe Nkosi, sibingelele kwena Thabo Sambothi, sibingelele nakumne wethu la umfundisi uMthembu. Sibe nenhlanhla ukuthi neyintambo iphathwe umfundisi, ukuba iphethwe umfundisi ngayo mhlawumbe ukuthi ike ngibayeke nje ngoba bakhuluma ngentelwa nami. Nayo uyabonakala impela seyijuluke seqaqe neyembe umuntu. Konakeleke manje ngoba uyafunda into yamkhulenziwe. Sibingeleleke nakuwena Mvelase. Bese sithi kimini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Kubona bonke abalaleli abaseyindleleni abagijimayo njengoba uJehova unomhlangano nathi, kufuna siye kuyena. Amen,
0: amen. Mlaleli, ukhumbula ukuthi sikhona lapha ya ku Facebook page, sikhumbule ekuphakameni 1910 1976. Sikhona ku WhatsApp 0687 64 9969 0687 64 9969. WhatsApp loyo ungathumela kuona umyalezo, uphinde futhi noma ma ungayigejile kancane inamba uzoyibona lapha ya ku Facebook page wethu. Uzoyithola khona inamba. Namhlanje futhi uzosithola kwinanda FM updates page. Uzokwazi ukuthi usithole khona. Sikhona lapho ku Facebook live. Sisemhlanganweni, umhlangano kwethu umhlangano kaJulayi. Ngoba ungenyanga kaJulayi, sithiwa sekuJulayi. Kodwa kahle kahle umhlangano kaJehova, umhlangano lo kaNkuluNkulu esuke sihlangene ngawo. Singena nje mfundisi. Ngike ngakhuluma athi kuleli sonto sinabantu nje bayasifonela basibuza izinto eziningi. Ikhona nesihloko namhlanje sesathi uJehova unomhlangano nathi, ngoba abantu babuza indaba kaJehova kuthina. Ngikuthandile ke lokho ukuthi abantu basibuza ukuthi hayibo ukuthi kwenziwa kanjani, ukuthi kwenziwa kanjani. Ona ukuthi abantu abamfunayo uNkulunkulu laba, kuthi kuwumhlangano bafuni, ngoba njengoba kuwumhlangano ngempela kusuke indaba ilapho, kuzokhunjuzwana, kuzovuselelwana, kukhunjuzwana ukuthi wathini ngempela uNkulunkulu. Amanzi ehlele emthumbeni kuseyiwona yini lawo, iyona nto nje suke sizoyibheka. Ukuthi khona insizwa nje ngike ngakutshela mfundisi athi ke yangithinta, ithi nakho ubaba banenkinga la yikhona. Yonke into mawuthi uyabuza ukuthi nakho kuvela ukuthi fanele ngenze into ethile, kuthiwa hayi hamba wenze uzobuya uhlambuluke. Yonke into nje kuthiwa enze uzohlambuluka. Manje le nsizwa isayizwa kahle le nhlambuluko, ukuthi kale nhlambuluko ihamba igcine iphi, iqalapho uhlambuluka makunjani.
2: Awuthethelela uma wona wazi
0: leyo nto ke. Manje naye kushuthi iyamudla le nto, haw mina ngiyabuza ukuthi into ethile iyenziwa noma yenziwe, ngoba angaze ngicaca kuthiwa hayi kulungile yenze uzohlambuluka. Sekukhona nabaphuza itiye bathi hayi kulungile sohlambuluka. Ekuseni nje uzovuka ligoqoze noma geze ngama.

0: ashisa noma enzeni nje athi hayi ngizohlamluka
1: ha masanga mlilo artificial
0: aha aha hayi ngolo we microwave lo akwona umlilo hayi lungi ngizohlamluka manje umuntu othanda uNkulunkulu ihamba imhlupha lento lento enhlamluka ngisayizwa yokhumbula noNkulunkulu wazo wathi hey mina le imbuzeni angisazamukeli tshela abantwana baka Israel ngoba nabo basebenalokho ukuthi benza izinto ngamabomu bese begijima bahambisa umnikelo wathi uJehova hayi kwale mnikelo yena hayi angisayamukeli kwamani ngithe mina ningayenzi lento kodwa makwenzekile-ke waqhuzuka uyakwazi ukuhlamluka hayi lokho kuthi ufike usukele into bese uthi wena ngiyenza ngoba kukhona ukuhlambuluka hhayi sekwenye-ke into leyo phela hhayi siyakho-ke into esiyikholelwayo uma kunjalo uma wazi ukuthi hhawu kushuthi ukuhlambuluka sekuyi-free pass yokuthi nje hhayi vele masona masona sizolokhuza sizokona thina ushembe wasinikeza ukuhlambulo ukuhlambuluka sizothi masiqeda bese nje siyahlambuluka inkinga-ke ifike ibe lapho-ke ngalento yokuhlambuluka ya le nsizwa-ke okusho ukuthi bikhuluma ukuthi hhayi kunomcimbi kubo so manje ithemaithi iyabuza kwathiwa hhayi kulungele hamba futhi manje kuyena kufanele kahlabe enze yonke into kwathiwa hhayi hamba wena uyowenza lo mcimbi uzobuya uhlamluka manje useyabuza ukuthi ayi khona ako manje kuthiwa ngihambe yimina futhi ozobe hlaba umina ozobenza yonke into ako kuthiwa ngihambe kodwa ngizobuya ngihlamluka angiyizwa le nto kahle ukuthi injengoba injalo yini kukhona indaba la ebengiyifuna kwiQuran kodwa selapho nje mshumayeli mfundisi noma ngiqale kumshumayeli le ndaba yokuthi yonke into sekuthiwa nje hhayi and uzohlamluka umshumayeli uthini ngaye naye insizwe ngoba ngithe mina hhayi ngize ngathi mina ngikhumbula indaba yenkosi inyanga yezulu ngiyakhumbula leyo ndaba siza ukuthi kwake kwabanjwa umama ebasa umlilo emadokodeni kuyisa abatsha sengenisa abatsha waseyiswa enkosini inyanga yezulu inyanga yezulu yasiyithatha indaba ijikjela kubafundisi ukuthi le ndaba ikhulunywa abafundisi abafundisi-ke bayikhuluma bese beyabuya beza kuyena bayikhuluma abafundisi baqeda base bebuya beza kuyena siyabuza kwinkosi ukuthi bafundisi nenzenjani hayi baba hayi ngoba ushembe uyathethelela sibe sesimthethelela umama sathi angaphindi ethi inyanga yezulu hawu nimthethelele bafundisi ewu kodwa mina ngiyazi mhlawumbe intethelelo yesabatha wase bafunde khona incwadi kunumeri ngayikhona inumeri ubani indoda yayibanjwe icheza ngesabatha yasiyiswa kuMoses uMose wayese naye le ndaba le wayesethi cha ake silinde sibuze uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu yena uthini ngale ndaba lase liyalindwa izwi malifika izwi uNkulunkulu wathi akakhandwe ngamatshe lo manje inyanga yezulu isusela lapho-ke indaba ithi angazi ngoba njengoba kuthiwa sigcina imithetho yalotshwa uMose nangu Mose yena wakwabanjwa umuntu owenza into efana nale wathi-ke yena kulinda uNkulunkulu ukuthi uthini uNkulunkulu wathi akakhandwe ngamatshe lo muntu manje angazi-ke nina masenimthethelela kodwa kulungile inkinga-ke leyo ingakho nami sengiyiphonsa kumshumayeli ukuthi le nhlamluko le nampa abantu bayabuza bathi hey kuthiwa ngihlambuluke yonke into
2: thabo sambothi mfowethu mgabhi phaya yindaba yona enkulu leyo engencane ngoba ingenye yendaba ezomphako waloku kuhamba kwakithi kwasekuphakameni iyisabatha leyindaba enkulu ey'ndaweni zonke okuningi okwenzekayo ngalo kunjengalokhu ngibaba mkhulu akakhulumele etholeni ngasefirst bank
0: numero 15 mfundisi
3: 15 32
0: no

0: ekuseni uma bethi vuka nathi ingilosi yabuya yeza la ngoba map iphunga lamakhekhe lalingilasha lingasekho uthi ke ubaba mkhulu lendodana ayaze yadla ngoba uyisewe kade engenawo umphako wayo uthi yahamba endleleni ngosuku lwesihlanu yafa yabulawa ukuthi yabulawa indlala uthi ke ubaba mkhulu bantu bami ngiyabuza ke phakathi kweni angisakhulumi yona indaba yaleyo ndoda ukuthi umphako walelizwe elizayo esilihambayo lelizwe elikude usaphila yini noma sewonakele na manje ke enye inkanankana ke le esikhuluma ngayo yezinto ushemba thatha singazenzi bese kuba khona ukuthi hayi ungazenza nje sibuye sigeze ngoba iphunga lakhona kalipheli nansi indaba enkulu yinoma yini ongathi uyayenza ephambene noshembe iphunga lakhona ngeke liphele noma ungathi wenzani mfundisi ngeke nje lize laphele lelo phunga ngoba kuthiwa kwenziwa lokho umusa ukwenza wena
1: manje mfundisi kuyinkinga ke ukuyobuza kubantu ababolelwe umphako
0: nansi indaba enkulu
1: ngoba kushuthi lensizwa izibuya nje izobuza la kuthini iyabona ukuthi labantu bayidlisa umphako obuli
0: akukho engakuthola ukuphilayo kubo
1: bayidlisa umphako obo iyawuza nawo ubolile phela lo mphako
0: bahlezi nawo ubolele ezandleni kubo lababuza kubona
1: manje uyayibona lento ukuthi cha mfundisi bengithi ufunda lencwadi iqala osuyivulile
2: engidlule laqala namhlanje lashwayo ngesindaka emina ngiyokubonga ngayo insipho enkulungwane ephansi kwezulu ayisusanga noma sinye ngomkhululo wami bengigeza liphuma lishonile ungahlambuluka liphuma lize liyoshona kodwa kungesuke noma sinye
0: ngeke uma uthi le ushembe njengoba etheyeka lokho usuzogeza ke liphuma liyoshona uhlambuluke
2: uyohlambuluka
0: hayi ngeke ngeke nje kwenzeke
2: eke sifunde u15 kunumeri u15 isoyiqala
0: unumeri konje imbhalo
2: unumeri imbhalo lapha eke siqale lapha ke eke siqale ku24 ukuze ibe yinde kahle kuya kuthi uma kwenziwa ngamabomu
0: ayakhona
2: la kahle ku40 kuya kuthi uma kwenziwa ngamabomu futhi kungesemehlweni enhlangano inhlangano yonke inikele ngeduna libe umnikelo wokushiswa wephunga elimnandi kuJehova kanye nomnikelo wayo wempuphu womnikelo kuthiwa ke umpriest uyakuzenzela yonke inhlangano yabantwana bakaIsrayeli ukubuyisana baze bathethelelwe ngokuba kwakungemabomu bathethele mongizwa ngamabomu akukho ukuthethelela kodwa kuthiwa la kwakungemabomu futhi balethile umnikelo wabo umnikelo womlilo kuJehova nomnikelo wabo wesono phambi kukaJehova yonke inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli iyakuthethelelwa kanye nomfokazi ogogobeleyo kubo ngokuba kubo bonke abantu kwakuyisiphosiso uthethelelwa uma kuyisiphosiso kuphela hayi ngamabomu uma umuntu ona kungemabomu uyakunikela ngesibhuzikazi enonyaka omunye ibe ngumnikelo wesono umpristi uyakwenzela umuntu ophosisile ukubuyisana nxa kungemabomu phambi kaJehova yanokondiswa ma kungemabomu
0: hayi leli khanda
1: la manje mangithi mina ngihlela i-date yomcimbi ngizowenza leyo nto ngiyihlelile ukuthi ngizoyenza kulona iphuthe into engiyiplanile ngayihlela ngayenza
0: ngale date engafanele ngokwenza ngayo kodwa ngikuplanile
1: kodwa ngikuplanile ukwazi
0: okay imabomu ke le
1: amabomu awuyithukanga usuphakathi lento

0: Hayi nanda 88.4 FM uhlelo ke lolwakho umlaleli sikhumbule ukuphakameni njalo ngamasabatha kusuka ngo4 kuya ku6 sixini sisekhona sisekhona ukhumbula ke inamba ithi 0687649969 ungathumela lapho uWhatsApp Facebook sikhona live sikhumbule ukuphakameni 1910 1976 uzosibona khona lapho live hey oko TikTok ibeke nga umuntu engakakwazi ukuthi angene kahle kodwa sinali page noma kade sagcina nalo ku load ngeyinkinga ezithile kodwa ke kuzohamba kulunge u YouTube khona YouTube futhi nawo uthi sikhumbule ukuphakameni zokwazi ukuthi ubheke lapha ama videos busy nje stoke swaloda kancane siyawaloda sihlele la umfundisi JS Mhlongo umshumayela uSibisi umvelasi umfundisi uyena sonke nobho wethu namhlanje hayi asiqhubekini mfundisi
1: siyabonga ukukhulunywa indaba ithi indaba namhlanje sinomhlangano noJehova ege siyibuyisele kumnikazi walokuhamba
2: ushe lapho mfundisi sinomhlangano noJehova uya uzombuzo esiwubuzwe untashinge lokuthi nangu umfana ekhuluma ukuthi hayi bu ake nicacise lana ukuthi kukhona ebengakwenzi la kodwa manje kusokuthiwa ngikwenze nje ngizohlambuluka umhlangano noJehova senze njani lapho uzobuya kanjani manje uze kulo mhlangano
1: umbuzo ukuthi uma wenza i-deal okuqala ukufuna kwazi wabantu uma wenza i-deal wenzela abantu asebeseduze kaJehova awukwazi ngoba ndiwa sinomhlangano noJehova sinomhlangano noJehova nabasenyameni nabasemphefumulweni ingakho kuzothi ngesonto lokugcina kuyiwe kabhekabeza ngoba nabo basemhlanganweni noJehova
2: kunjalo mfundisi
1: manje la ke uma wena kuumhlangano usuwenza izinto abantu wonke baphambi kaJehova ibaphi labo benzelayo uJehova uzothi eke nigudluke emhlanganweni khona okwenziwe ekhaya abadedele baye ekhaya ayeke umsebenza wenza wanti wasinomhlangano nayo uJehova khona abantu abagwajwe esigodini sosizi ayoba uma thina sihambe ithi insizwa yakambetha ifika kundodakazi wake elele sasiyibeke nje ngesonto bavuke ngakusasa sibuye thina ngesonto le mpumalanga sibuye sibuyele ekhaya uyabuya umbethe uza kundodakazi wakho umdala umfundisi lo engikhuluma ngayo uthi umfundisi awu ingane zami niyazi ukuthi nisebenzile ngokuthi nithi vuka nathi izolo ngo-9 uthi ngisukile estebhisini ebengikusona nganyathela kwesilandelayo uthi ke ngifuna ukunikhumbuza njalo uma nithandaza la emhlabeni.

0: Isihloko senkonzo sithi ningangcwatshwa ngamabhokisi. Ngithiwa u-66. Ngithiwa u-66 mbele. Ithi-ke incwadi ayifundayo. Engiqale ku-42. Ngesonto eledlule besibuthene abantu, bebebuthene abantu nabelungu baphesheya bezonibuka nisina esigcawini. Ubaba omncane inyanga yezulu uthi omunye umlungu wabuza ukuthi le nto yokusina ivelaphi ngoba akaze ayibone. Uthi-ke wayesemtshela ukuthi yaqanjwa uShembe ivela ezulwini. Wathi lo mlungu, le nto ayifanele nina bantu abamnyama, kufanele ukube ngeyethu thina belungu. Uthi-ke lo mlungu wathi, ngisazobuya ngize lapha ekuphakameni ngizothatha ibhayisikobho bese ngiyoshumayela ezweni lakithi.
1: Yini fanele abelungu? Uyayibonda kaNkulunkulu.
0: Uyayibonda kaNkulunkulu. Inkinga yethu wathi mayibuka mhlawumbe wabona abayinakile le nto laba.
1: Umhlaba wonke ubufunda ngabe unake le nto.
0: Abayinakile labantu. Why enanda kube khona abangagqokile? Kube khona laba bangakagqoka bakaboni le nto abadlwe bazoyibuka ukuthi akuyona la.
1: Awu.
0: Uhlatwa lo.
1: Uyababaza.
0: Uyababaza umlungu. Ethi inkosi ngelinye ilanga. Asikusho lo. Ukuze ningakhuluma indaba yedemokhrasi la. Idemokhrasi ngayikhuluma indaba yedemokhrasi. Ngoba idemokhrasi yona yabulala uJesu.
1: Kunjalo.
0: Idemokhrasi yona yabulala uJesu. Idemokhrasi ayinako ukukholwa. Kodwa inezinto zabantu ngoba kuqoqwa abantu kuthiwe votani. Ngesikhathi nivota nikhetha, uNkulunkulu akabhekiso komuntu.
1: Unjani?
0: Kodwa ubheke okusenhlizweni. Umuntu ubheke okusesandleni uthi uzongikhangeza ngidle ngihlafune. Kodwa engazi ukuthi umnika ngenhliziyo enjani.
1: Kunjalo.
0: Isithi-ke incwadi sivule isihlabelelo. Sithi isihlabelelo senu 73 inkosi ilanga le. Ngiyakholwa kuyiso namandla wonke kumdali wezulu nomhlaba nakuyo nakumoya oyingcwele nakuyo iyamente eyingcwele yamanazaretha nobudlelwano babangcwele basenazaretha. Zimbili izinto akhuluma ngazo kulesihlabelelo. Ukholwa kumoya onamandla wonke umdali wezulu nomhlaba bese kuba ihamente labangcwele. Ibonake laba ihamente labangcwele. Ihamente labangcwele ilaba ukuthi uma kuthiwa ngesabatha kuthiwa khona ikhona indaba lapha edidayo nithi niguqile bese kuthiwa bandla elihle nelithobekile likamenzi wezulu nomhlaba bese kuthiwa inkosi ibusise ukuguqa kwethu. Niguqile kodwa niguqile kodwa manje kukhunjuzwa uma kwenzeka ukuthi kulabo kuleli hamente elikhona la. So kuyaguga thina besiguqile kodwa khona singababoni uhambe beguqile yini leli zwe liguqisa bona. Usethi-ke la idwala elihle lamanazaretha wazikhethela lona uJehova ngokuthanda wakhe. Likhethwa ubani leli? Likhethwa ubani leli dwala? Likhethwa uJehova. Alikhethwanga isizwe esithile, alikhethwanga abantu, likhethwa uJehova ngokulithanda kwakhe. Lase liyavuma lathi siyavuma ukukhethwa ngokulithanda kwakhe. Useze wahloba ngalo kathathu lobuNazaretha phambi kwamazulu onke unyaka umunye. Nansoke indaba njengoba into esikuyona ngoba sifi njengoba nilapha amaNazaretha lapha uNkulunkulu akanimemelanga ukuba nizoganga. Into yokuqala leyo nimenyeliwe yona
1: siganga ngoba nangu kadeshu uSithambothi uthi ngoba kunaku sizohlambuluka.
0: Ya akanimemelanga ukuba nizoganga noma nizodlala noma nizobukisa ngemvunulo noma ngengubo emhlophe.
1: Lezi zinto ayikhona nkosi yami kwakhulu.
0: Kuthiwani la? Ingubo emhlophe akuyona yokubukisa ukuthi ngifuna ithungwe kahle. Ngisho ukugqoka kwethu ingakho ezeveza ngoba uyabona ukuthi abantu bazohlubuka. Eveza ukuthi iyemba libe emhlophe okungenani ibhluko libe emnyama. Ukuze angabi khona ukubukisa. Ithe umNazaretha usumhlopheke sase sishintsha ama-design. Sase sishintsha ama-design. Siwashintshela ukuzobukisa. Ingakho iminazaretha siyinamagama Coffee langa le kuluma.
1: Uthi angenziwa lo.
0: Uthi angenziwa.
1: Kungakanje kungakafiki.
0: Kungakafiki kwa

0: Biga.
1: Awu madodwa.
0: Ngithi balungile ke nama design ngoba vela isemhlophe. Sebeshintshe nombaso semhlophe. Manje noma ke ama design
1: sengaba njani?
0: Kodwa le mhlophe ungayishintshi design kule mhlophe. Kule eminye imbala ke enigejele yona ningayi. Ngoba vele phela siyacaca manje ukuthi ke
1: into yethu.
0: Isikabili sekukhona emhlophe, sekukhona ehomunye umbala.
2: Uthi ke uNkulunkulu uyazibabaza yena niyingubo yakhe.
1: Amen.
2: Njengoba silapha nje nasezulwini sikhona. Umandle umushintshe izinto la zingashintshiwe ezulwini. Kungenzeka ukuthi ingilozi mibusisa basezulwini bafica belokube njalo. Ngoba basezulwini basafakele yangube emhlophe.
1: Njalo.
2: Aseyibuke lento. Yengube emhlophe. Ethi inkosi. Endaweni ethile ngibeka umahlongwana khona umfazi ongcolayo nje. Hayi ukuthi wayengcola amabhayi akhe kuphela. Ngisho ingubo yakhe yayingcolile. Kodwa ngoba akubona ubumhlophe bomNazaretha obusho ukuthi umuntu undani, kodwa ubumhlophe benhliziyo. Le ngubo emhlophe i-representa ingubo emhlophe oyimbethe emoyeni
0: embese umoya
2: ongathi yona noma ngekuthi kanjani ebamhlophe ngokuhamba kahle engabi emhlophe ngejik nange surf nangayo yonke into ebamhlophe ngokuhamba kwakho uthi ke inkosi umuntu onesono uthini la njengoba silapha nje nasezulwini sikhona umuntu onesono Noma sinjani namuhla sikho njengoba sibuthene lapha nje Kodwa nonesona sikho uma nigqoke ingubo yomthimba njengokululeka komkhongi ezonilanda ethi ufikile umyeni kubani umkhongi umkhongi yilaba fundisi nabashumayeli abasiyela ukuthi makiwe emhlanganweni kwenziwa njani umuntu mayiphuma ekhaya yogana Ngothi nasemindweni
1: njalo
2: umuntu uma ephume eyogana uhlangana izalukwazi kudala zimluleke nala umthetho wala ekhaya uthi ngoJune ngesonto lokamabili okugcina akukhuluma abantu abazoluleka njoba nihamba nje ekuphakameni akwenziwe ukuthi abalulekwa abantu sebefike khona ngoba lapha niyapi manje niyankulunkulu emathempeleni ilani funzwa khona amandla okuhlala emhlanganweni nemigomo yasemhlanganweni manifika uthela nje ukuthi ngene sangweni wenza ukuthi
1: kunjalo mfundisi njengoba kade ufunda lapha ekuqaleni ukuthi asizile la
2: uzobukiza
1: naku ya konke nje lokho okushilo
0: yazi sekulula kakhulu ngisho abantu bangayimiliyoni emhlanganweni manje sekukhona amafoni lawo Uthi ningathiwa nje ngesikhathi esithile kuzobe kunomyalezo usedokodweni
2: uthwala efonini
0: awudingi nanokufika uzovela uvule njengoba abantu besibuka efonini kumanje uzovela uvule efoni awu nanga umfundisi nanga umshumayeli umahlase la ubeyala ekhipha umyalezo uthi ngisho akuthiwa uboni manje kodwa uyothi uma uvula ifoni uyoyifica leyo video ufike nawe uphume lapho uthi awu nayo into ebimenyezela uyibona ngisho usekhaya sekune technology manje yokwenza ukuthi angabi khona umuntu ongawutholi umyalezo
2: angiqhubeka
1: mfundisi
2: phambi kukaNkulunkulu sikhona naphambi kwamazulu onke sikhona yikho lokhu ushembe akushoyo ukuthi useze wahloba ngabo kathathu ubuNazaretha unyaka umunye phambi kwamazulu onke inhlangano kaJanuwari inhlangakazi uyayibala manje ngoJulayi nangenhlangano kaOktoba eJudiya uJanuwari usenhlangakazi uJulayi usekuphakameni uOktoba useJudiya njengoba ngike ngasho kulama sabatha adlule ukuthi kulomhlaba wakithi akukho lutho olukhulu oluke lwavela kunoshembe namuhla ngiyaphinda ngiyasho ukuthi akukho nto ebhaliwe nengabhaliwe neyayenziwa amakhosi akithi kwaZulu eyake yavela kulelizwe yes ngenye indlela lokukholwa Agu

0: wathi akusikho okwentokozo kepha kungokosizi kodwa ke ngasemumva kuyakuthelela izithelo esihle sokulunga labo abahlaka hiswe yiko ithini le ndaba khona indaba enike nayixoxa kancane namhlanje sikhuluma ngosizi mesikhuluma ngosizi usizi ungabi nakudla namhlanje usizi ungabi nalo ibhluku elibizayo you know khona into engiyikhumbulayo umahlasi mangikhumbula ekuphakameni kudala sibe kanjani la imaphi la ngibuthi sibe kanjani khona namhlanje sikhuluma sihleli la bovungana ngisho lento asinasi isibindi siyawuvalo ungcono umuntu ongayibonanga into esayibonayo yingakho ube nesibindi nje kodwa mina ngithi ngihleli la ngishaya uvalo ukuthi namhlanje angiphilile kahle angiyile emhlanganweni ngisabe kuyohlala emhlanganweni kodwa mina ngibone abantu befike ephihlini iyilonda ezemhlanganweni ethi ngizosinda kule yilonda eyisenyameni mina ngibone abantu befika betholwe ngengubo belethwe emhlanganweni kuthiwa bazohlala emhlanganweni
1: balindele lokugula kwabo
0: balindele lokugula kwabo mina ngibona abantu bethathwa sebephefumula kancane bethwala kuthiwa abayiswa kudokotela kuthiwa baya estation bayolindela indlela yakabhekabezayo lokukholwa kwethu kwanamhlanje yini esingayiqhenya ngayo uNkulunkulu sithi samakholwa singakafiki lapha kulela zinga lokuthi sithi sithembe uNkulunkulu ishonephi lengilozi okwakuthi mungena emasangweni asekuphakameni ugula bese uyasinda
1: uzizwe wena nje ukuthi hawu ngangena endaweni injani le ndawo
0: uthi ke emahlasa endabeni oyixoxile kwabola umphako yahlehla ingilozi umphaka ubolile nikuthini
1: yabuza nje
0: yini le siyiqhenya ngayo namhlanje uma engabuya angayiqhenya ningathi namhlanje ngikhumbula uma kuJanuwari eginyezinye lapha sasingena kwenye isikhathi sasijwayele ukwazi kanjalo ukuthi cishe ukuthi le mfundisi ozohola umhlangano sasimfice sendlulile sehlela everanda kusho ukuthi yena ozohola umhlangano
1: ngoba ufanele avuke kuqala
0: kufana azolinda ngithi manje songena ngosihle usehlela everanda ngidabuke umuntu omdala ukhishwa yithini asikwazi ukwenza lento thina ekhona endlini
1: kunjalo
0: angikaze ngimbone ubolile umphako namhlanje wangikhuluma nje manje khona umfundisi osememnyango ulindele ibandla aliphethe iregion izomnika imali umemnyango uzolindela leyo mali angikaze ngimbone umfundisi ehamba nomjiva wakhe ethiroom noma esitolo angikaze ngimbone angikaze ngimbone futhi umfundisi esehleli nengane yakhe edokodweni enabile awubolile nomphako ihlehliswe yini ngilozi
1: eyi
0: ihlehliswe yini ngilozi ishonephi isteshi obokuthi umuntu uma egula namhlanje umuntu usephuma emzini kankulunkulu uma engagula emzini kankulunkulu ngikhuluma ngento engishayisa uvalti awu nami ngiyahluleka ukuyibekezelela uma engagula nje sokuqhamuka imoto hhayi mthatheni nimise emantobela uhleli la kufanele uhlambuluke khona ukuze uhambe awazi uma sokugula kokugcina yini obo kufanele ungenani isikhathi esikusona umbuzo usele umuntu ngamunye olalele le nkonzo namhlanje akayibuzi ukuthi lo mehluko ngake sinawo kunabantu abahamba noshembe efika kungabe nezulu esiya kulona lizoba nomehluko kuleli lazuzwa abanye ngiyayibuza nami noma sahlele ekukholweni sahlalela ukuthi sisakhumbula

0: ngale mthonjeni uma siya emthonjeni siyofuna amanzi othi muwa phuzile ungomina phakade cha asikhulumi lento ngoba sikholiwe emahlasa kodwa sikhuluma ngoba ngelinye ilanga saba nenhlanhla yokuba semthonjeni sikhuluma amazwi omnikazi okwehlela amanzi ezulwini esuke sibhakabhakeni afike ehlela kuyena ongahlangananga amadoda athi namhlanje siyakubeka la sikhuluma amazwi akhulunywa owathe ngakazalwa kwakhulunywa ngaye sikhuluma ngokukhanya okwabetazwa unkabinde wathi kuzokukhanya okuyokukhanyisela izwe lonke asikhulumi manje kwami ngikhuluma ngokukhanya engikona nginalo ekhuluma ngokukhanya kukona ukuthi naku kukhanya la kungakhona inkinga manje yini edala ngoba uma sekufikile ukukhanya ngesikhathi uma kufika ikhaya ukukhanya kwelanga ha aqeda ke manje ukukhanya kwelanga kucisha inyanga kucisha iy'nkanyezi uma kusekhona iy'nkanyezi ekuqaleni kuchaza ukuthi sisakhanyise ngekhandlela umuntu ulandela ngemumva kulo ahamba naye awukwazi uma ukude njalo uyahlubuka hlutshulwa yilokho manje nake nomehluko-ke uthi ubaba ilanga kuze isikhathi soshemba abaningi ubaba mkhulu yena usho kunye uthi ubaba mkhulu angisho le asenze umehluko oshemba abaningi nabafundisi abahlubukayo izinto ey'mbili ey'hlukene
1: kunjalo
0: uma ekhuluma ngoshemba abaningi akasho ukuthi kuyoba njani kubona kodwa ubaba mkhulu uma ekhuluma ngabafundisi abahlubukayo incwadi angiyiphethe ngoyifunda ngesinto enzayo uma kwenzekile noma uma kwenzeka umuntu abe khona uthi abafundisi abayohlubuka la bayokwakha amabandla abo kodwa bothi uma sebewakhile ayoncunzuka kancane ayogcile phela izinto ey'mbili
1: lezioshemba
0: abaningi abafundisi abahlubukile sibabonile abafundisi abahlubukile ngeke ngibabale from ubaba mkhulu
1: kade sibabonile sesiyababona
0: amen ngifuna ukusho njalo
1: siyababona ngoba basekhona namanje
0: kuzothiwa ngihe kodwa siyakhumba ukuthi ubaba mkhulu wakhuluma ngabo kwenzeka bonke namhlanje awekho lawo
1: mabakholutho
0: awekho lawo mabakholutho
1: impela
0: ithike le ncwadi uMasila asizile ukuzowubukisa bangaka abantu abasikile noba kuziwa kujulayi nami ngisikile nami ngisikile kodwa ngisikele
1: awusikele ujulayi
0: hayi ngisikele
1: ujulayi kunjalo
0: khona abanye abanemali nje bashintsha ngisho ilokhuzi bashintsha ngisho imvunulo hayi ngifuna elimbatha lelayi asangifanele ngibone elifako sibanibani ngiyalishintsha
1: omunye nje walithenga leli ngo-2000 usefuna leli lika-6000
0: hayi selo-15 phela manje
1: selo-15
0: kuyabhujwa
2: manjeyabhujwangathi kumfundisi uma ikhulumlao hayi ngahamba ngabheka ngathola ngampela kthi habe
0: hhayi kuzakudlala
2: udinga u-40,000 nje uma ukuzivunula
0: manje umbuzo omunye-ke yonke le mvunulo esiyikhona siyibonile yini ngikhumbula umbikezi wefaka umgungqulu nje la negida wefaka umgungqulu nje anganomuntu wakwakuphotha isikhumba
1: athi
0: kwakuphotha isikhumba oyengafake umakhafula bamazi abantu
1: ngathi ngimvunulo kuyena yokuqala yami
0: ukhafulandi wefaka ibheshu elemvu umqhelo wemvu
1: imbatalalintolibhani
0: imbata
1: lakhe
0: ekhanda ufake imvu ibheshi imvu yila angithi naye manje iy'nwele zimhlophe
1: nenjobo
0: futhi imvu lo muntu wakhe imvunulo
2: amboni lo muntu ukuthi mhlawumbe kune-meaning into
1: eyenza
2: ukuthi afake imvu uyabona inhloboni esilwane imvu silwane esinokuthula imvu nje iyodwa iy'nhloboni
1: yesilwane
2: ukuthi wena uhambe ukuthi hawu uzafaka imvu kodwa manje awusabheka ukuthi inhloboni inamoya muni
1: imvu
2: inomoya omuhle
0: wakhuluma isimangake mahlasa ngazi mhlawumbe uyikhumbula yilanga noma soyithola kwabanye umuntu onganginika yona icala elabe kumbazini lemvunulo eyinyamazana khona icala elaba khona kumbazini lemvunulo angazi noma uyayazi ni leyo ndaba
1: yokuthi usebenzisa iy'nyamazana ezibanjwe izinja
0: kufa kufa kufa kufa

0: kumangalelwa khona amathambo eyilwane zemvunulo ayifakile egida le mvunulo enhle kanje siyifakile ethi ayizosimangalela ngelinye ilanga ngoba phela kule mvunulo esiyifakile xisho ukuthi sezikhona okukloniwe kuzona sezikhona eyizalwa ngendlela engaphelele manje kuseyona imvunulo akukhona ukuzobukisa ngemvunulo usho njalo uthi ukubukisa
1: kantinijayikho lokhu esikwenza
0: manje yena-ke sinaso yena isibindi sokuthi ime ebuya ofika thi awubantu abami nisebenze kahle
1: noma siyosolwa
0: kule ntshumayelo yanamhlanje ngihleli lapho ngisikujulayo kodwa sinaso yena isibindi sokuthi ngeke sisolwe sikhule thina kunabantu kade ngikhuluma manje ukuthi khona umagceke ngibala abantu yazi uma umbuka umagceke ngange ngimbone ema esitolo ngithi ngabe le yamali athenga ngayo eyokuqala noma eyokugcina yini uma amadlala ume beyothenga esitolo ngabe le mali athenga omqomo kambe ngase khona umolo kahulumeni
1: owawusukhona
0: owukhona
1: kodwa wawumncane kodwa wawubenelisa
0: bakwanelisa kanjani la bantu ngoba umqomo weshanyela esuka ekama ehla zofika kumdedele lo mqomo ngikhuluma ngayo ushawe istroke ugobisa ingalo kanje uphethe ihlamvu hambe eshanyela umgwaqo wonke
1: heyi
0: awumazi ukuthi udlani
1: kunjalo
0: ange ngikhulume enye le yamathuluzi ngifuna ukutshela abantu ukuthi le ndoda enye enikhulume ngayo nithi ubaba ilanga wabuza ukuthi kuye nawo akasekho nokubelethayo yathi hayi bengiz yona ndoda eyaqala imbungu leyo
1: kunjalo umthembu
0: asho ufuna ukungiphekisaukuthi wayemapi ngizokutshela ngisho ethi ubekamqomo umqomo wenendle esitini umuntu wokuqala ukwakha imbungu umthembu
1: akekho ngakuphekiswa
0: wayebeka ujantshi la ayicangcatha kuwona ebese efaka amaringi-ke imbungu angathi ziwa kanjani afaka amaringi-ke aqhubeka ayele yakhiweka imbungu iqalwe
1: umthembuuyena
0: lo mthembu owathi uma kufika enhlangakazi inkosi ibuza ukuthi hawu usuze wafika abakubelethanga uthi cha bengifuna ukuzobona wena bengifuna ukuyihambela mina
1: kwaphela nje
0: namhlanje yena-ke sokukhuluma indaba yokuthi ubonakala ukuthi wena uhlale kahle emhlanganweni ngoba ufike nemazavazava emoto ngoba ufike ugqoke kahle asazi noma kuyiqiniso yini
2: isikhathi manje sithi 10 to 6 sekusele ishumi lemzuzu sami sikhuluma ngemvunulo ehlambulukile mshumayeni khona indatshana oke wangixoxela yona imali ehlambulukile imali enesibusiso ithi incane kodwa yenze imanga khona abantu abanemali eningi kodwa abahluphekayo khona abantu abanemali encane kodwa bangahlupheki
1: ukhuluma indaba enkulu lapho ubabamkhulu uyeluleka thi la ezelulekweni zikababamkhulu ngithi khona iyisebenzi uthi bantu abami amakhosi eniwasebenzelayo niwahloniphe njengoba kulokuthiwa namhlanje njenasikhishwa emsebenzini ngoba sinenkohlakalo corruption uthi ubabamkhulu akayifuni corruption masisebenza uthi asosebenza ngokuthembeka umnikazi womsebenzi ubashi ngamanye amazwi athi uma sinikeza imali uthi kubabamkhulu noma iyincane uyakusho lokho ukuthi ayenele uthi kodwa noma iyincane kodwa izoba nesibusiso uma wena uyisebenzele ngeqiniso iqiniso yiliphi ileli mfundisi obukhuluma ngalo ukuthi la ekhaya kwenziwa lokhu nalokhu nalokhu ungakwenzi okungashiwongo la ekhaya ukuthi kuyenziwe uma la ekhaya kungantshontshi ungantshontshi babamkhulu akayifuni into entshontshiwe uthi-ke noma uzonikela unganikeli ngemali yokwebiwa ubabamkhulu uzaluleke ubabilanga uzaluleke namakhosikazi uthi makhosikazi ukhuluma ngabantu abaganiweke la abaganile uthi makhosikazi ningayijabuleli kakhulu imali yeni yamadoda aninika yona uma niyonikela ku-14 uthi anonikela izandla zeni nisebenze ninikele ngemali eniyisebenze ngezandla zenu ngoba iyona enesibusiso la ekuphakameni yinye into ephilisa abantu bakhona isibusiso nokulalela uma ungalaleli futhi ungenzi isibusiso ngeke usithole

amandla uma ekupha thana ngiyabonga nkosi ubukhulu bakho ukukhulu uNkulunkulu mkhulu bese ibizilo yakho yazi ukuthi iyone ukupha nanoma ngabe yini osuke uyithola ngalesi sikhathi.

0: Yini le kalayo? Yini le kalayo?
1: Asethe namakhethe siyolima. Kuthi qhalaka.

0: Fanani. Isha njalibheke ngakimi ngiyazibuza ukuthi awu usetshene ubani ukuthi le nto lena athi akathiwa ngisese sihlulu sikamanje ngayo. Hawu suka! Right, okay, KZN Ningizimu Afrika, Afrika worldwide, malokishini kokuhlukana kwawo makhanga, makhanga leyo kupholisa amaseko, asibingelele insizwa umgqugquzeli. Mgqugquzeli mfowethu wasikwamukele, sikubingelele umsakazo inanda kwezivuso sing.
1: Yebo, ngiyabingelela kubalalele emakhaya, ngiphinde ngibingelele kubaba uMC Pholobazi nabahleli bonke abangemumva kwi-production.
0: Kuyintokozo kakhulu mfowethu ukuthi sibe kanye nawe osukwini lalamhlanje, and abalaleli balalele. Ngithema ngitshenwa ngawe izolo kwathi hhayi uzobe unensizwa umgqugquzeli. Ngase ngiyibuka le nsizwa, ngayikopisha, ngayidweba, ngayikrayona. Ngifuna ukubona ukuthi uhlobo lolu lensizwa lolu ligqugquzela ngempela noma lizogqugquzela. Mase ngilalela umculo wakhe yaphelela into ekade ngiyidwebela yona. Mfowethu, mhlambe masiqalisa ukuxoxisana nawe kusukela manje, ngiyafisa ukuthi ukuchazele abantu nje ukuthi masikhuluma umgqugquzeli sikhuluma ngobani, ubani umgqugquzeli.
1: Umgqugquzeli-ke umgqugquzeli wengezo nokuyithanda ebantwini. Impela ke noma kuthiwa ungayithandi kanjani, uma usuphila nami kuye kubonakala umehluko ukuthi hhayi usuyafika ngasemanzini, mhlawumbe noma ade ungawasho usuyabonakala usiyawasha-ke. Kwase kwathiwa ngucepho oluncane lensipho oluwasha amadixa, oluwasha amadixa. Futhi ngusho lomncane walishoni, kodwa lishonile-ke lanamhlanje. Futhi nebandla beliphuzile itiye ladela lancincoza lathi kuyebuswa kulowo muzi.
0: Awusuka.
1: Shuthi mina-ke ngumfana wakamfeka ngokuzalwela eMkhomazi esangcwaba endaweni yakagodlocingo ngokukhulela emzini yathi emaqadini. Ngikhuliswa ukhulu ozala ubaba-ke
0: lakwela kithi.
1: Yebo, impela
0: ithi impela amaqadi lapha ithi siliqoqhobele.
1: Yebo, hayi
0: sikhuluma nje nizwa ngathi.
1: Yebo, hayi kunjalo impela, ingaphathi kwangcobo ize asipheki lokho.
0: I know kuyintokozo mfethu ukuthi sibe nawe osukwini lanamhlanje. Sithathe usibeke kungani ukhethe umculo

0: kamaskandi
1: imculo imka
2: umculo ka maskandi awukhethwanga mina wona wakhetha mina futhi ngawuqala ukuthanda kwakuseyihlaya ngakule yamnyaka yango 2014 ukubona umfana onomnyaka elengisela kweminyaka elishumi nambili ethi uthanda umaskandi impela
1: sizoyakhakhulela
2: kwakuhlekwa esikoleni impela
1: 2014
2: kwakuhlekwa impela esikoleni ukuthi hayi bo lo mfana uthini mathi uthanda umaskandi sasithanda kakhulu umgqumeni ngaleso sikhathi kushe esikoleni uma usibuza ngohip hop sithi hayi thina siyazi leyo nto leyo sikutshena ukuthi sazi umgqumeni siyicule futhi neyngoma zakhe sagcina sikungathi sigcina sesicula kahle kanti silingisa umgqumeni
1: yini inkinga ngehip hop isangesi noma noma ngendlela abaqonga ngakhona
2: njengoba ngakumuntu osuke emakhasi ufike la eThekwini shuthi ngathi mangibuka umusic video kamgqumeni wawuthi jukebox ngibona umgqumeni bethanda ukushutha emakhaya ke eveza izinhlaba nendawo nje sasemakhanje bengumuntu othandayo ukuzingela nokulusa inkomo
1: uyabonakala ukuthi nokuphisa phakade
2: yeva impela
1: kazunjani la komana akazi ukuzingela
2: hayi umuntu oyiphethe kahle bake basho kanjalo mabe ngichaza impela hayi angihluphi ngalapha
1: right lo msebenzi esinawo namhlanje ungumsebenzi wesingaki emsebenzini yonke osekwaba nayo lo mculo wakho
2: shuthi mina uqala ukungena e-studio ngithi ngiyayimela ngiyayiculela ngaqala ngonyaka ka 2017 ngakhipha ingoma eyodwa yangaphumelela ngokuthi kwahlephuka i-CD yayo
1: 2017
2: kwase kwathi ke ngokubheda kwezinto nokungavuka amadoho ngase ngabuya ngonyaka ka 2022 le ngakhipha khona ingoma ezithu ay mangifika phambi kwabantu ke ngale ngoma ngangiqala ukuyodlala stage sekumgququzeli ay shuthi abantu base bayithakisela ke lento engiyenzayo ba shuthi hayi ikhona inqubela phambili engaba khona mangayibamba kanje
1: okay.
2: Waphinde kwanqaba amadoho ngoba sengibuziye kulonyaka ke yeah sengikhiphele ingoma ezi 12
1: okay i-album le
2: yeba impela i-album ezi 12
1: ihloko sayo
2: esithi wahlela ukufa kwami
1: ineyingoma ezishumi nambili
2: yebo impela zishumi
1: nambili uma unganikezwe ithuba wena wabona umuntu odayisa ngamabhanana amatamatisi ethi uzobona nakhukuthi mhlambe imhlobiso nje uhlobisela umuntu osekhaya ukuthi kule album uqukethini uthotho omunye mina ngiqukethe umyalezo kakhulu mangicula ethi omunye ukuthi kanjalo kusithatha usibeke usikazele even ingoma ezithile ukuthi ungayifice ukuthi lapha
2: yebo shuthi okwenzakalayo manje umculo kwamanje usuya ngokuthi ujaphu i-trend kakhulu sekuculwa nangezinto ezikhulunywa ko-Facebook mina ke ngiye ngathatha into engiyibona yenzeka phambi kwami into engasenziwe engayigcina ngabaculi bakudala okuyiyona futhi abengenza ngathanda umaskandi sengiyeke ngibhale-ke mina ngibhale ngezimo engiyibonayo kunengoma nje ethi kunzima ukujikelwa umuntu umethemba ulinyazwe nguye ngabona ngijikelwa ubaba ongizalayo wabona intombi kimi waseqala ukweshela ngathi manginqaba wangibamba ngenkani ngokuba umntombi bami bathathe ubaba kunengoma laphayana ethi
1: man uthi ingoma oyibhalile nje le
2: yebo hayi ingoma engayibhalela ngayisungula mina ngokubuka kwezimo
1: nje usuwangithuza phakathi nodaba ngiyitshena ukuthi uxoxa nje ngesimo esike sakwehlela
2: yebo hayi cha makethi umntombi bami hayi mina ngiyona intombi mnyaka
1: yesazi seliyabhubha manje obaba kuyenzeka bebone nangumakhosana abo
2: uthi
1: umfana wasebukeka kahle kangaka uyabona
2: hayi akumina mina futhi
1: kodwa izinto ezenzakalayo emphakathini esiyakheleyo
2: nesike siyizizwe
1: yes
2: mase kuba khona futhi ingoma ethi ishintshile izinto kulelizwe sakhula kungenje khumbula ngisakhula kwangajwayelekile impela ukubona intombi iphuza utshwala kodwa manje sekuyimvela kancane ukuhlangana nentombi ethi awukuthenta utshwala
1: mangikulalele usasigabisela ngale album yakho kuvuka into ethi kumina ngiyakuzwa ukuthi uthi umgqumeni uyena kakhulu enhlizweni yakho kodwa mase ngibuka uhlobo lepeni sengiyakumanyanisa manje nabantu abafana nomfoka obheka umozilthuli ngimanyanise futhi nabantu abafana nabo uduma kahle uyabona isikhathini samahlaba ngidonse yena
2: njempela unomlayezo omuhle
1: mhlambe ngeyibomo uyazibona ngelinye ilanga wenza ingoma noduma kahle noma kulungile ukuthi abantu abanomyalezo nabakwazi ukubhala kakhulu baphinde behlangane ndawonye
2: yabo shuthi kungaphuma ingoma ejulele kakhulu engagcina isibe ebantwini ngoba abanye banosisi agcina impela beyibulala
1: futhi

ingoma mina ndiyakhulu ke shawe insizwa umnotho ehamba ke nomjabulisi kusikhona khona umsakazi nanda e 8.4 FM ihloko sawo sithi ke ngulova 0687649969 0687649969 thumela ke i voice note yakho usitshela ukuthi kuphi wena wenzani nobani kanjani la ukhona Obani labo cabanga ngokubabiza obani labo cabanga ngokubatshela uta ubone nje ngiseledweni eh awusuka madoda ngasho ngakhumbula lapha isketi somhlaba lapha isketi sibabaza isinsizwa isketi esishiya abantu bencinciza isketi esigqokwe intombazana kamakhelwane yasisidonsi ithi yasehlise kwathi usifaka usazi nje wenzani manje ngoba ubuthi vele uzodisha iplate elingenalutho awu cishe sasutha yekela isketi awusuka madoda Ayi ngoshombini propaganda yasabeka bathu sicilize sikasuka rapper rapper bafowethu nothathwethu siyanxusa kakhulu ukubekezelelana sinxusa kakhulu ukuthobelana kwemoya sinxusa kakhulu ukuthandana lapha eniphila khona nalapha enhleli khona nalapha enenza khona izinto ezahlukahlukene mhlambe khona ninginathayo noma nikushayayo noma nikuthintayo yabona hayi angisaphuzi ngiyathinta thinta nje bese nenhlonipho yakho uyibeke eduze ihlale ujosa kanye la ukhona ocaphuna khona makufika into ukuthelethile mhlambe amanye amazwi nje umuntu angakusho ukugcwala umlomo ukuthi siyakudusa kakhulu ke ukuncipha kweingozi ukuncipha kobugebengu lapho ekudlange khona lezo zimo lezo please siyacela ngenhliziyo yonke ukuthi cha abantu ke abasukume babhukule bawubikele umthetho kodwa ningazibambeli umthetho ngezandla ningazibambeli umthetho ngezandla hey angikhuza umhlola lapha wawayibona apho insizwa nomona ube insizwa nje kodwa unomona ube insizwa nje kodwa unomona hawu Kuza lensizwa, ikuza lensizwa le. Kuza lensizwa, insizwa ayibi nomona. Hu! Ayibi nomona insizwa. Hu! Ngesancoma. Aw, futhi ubona ukuthi lamehlo uNkulunkulu akupha wona wena. Thina kasiphanga. Asisho ukuthi siyamfuna. Asisho ukuthi sizomthatha. Futhi angeke simshele kwakumshela. Kodwa masimbona nje. Ndithi ayi umfowethu, hayi wahlabana mani. Hayi umfowethu walishaya ikhanda. Umfowethu usigqilazile. Hayi mani ini kodwa. Hey umuntu akabonge mani. Anto eyingane kade ebambe uhlelo lapha manje kungene thina hayi silalelile sizwile bekumnandi ngendlela eyisimanga. Begqoke kahle ke begqoke kahle anto eyingane. Begqoke kahle. Awusoka mntu ngizizwe ngisikhulu. Yabona le ntuthu uyafika esangweni bese uhlangana nensizwa lapha bese kuvulela ngabe uyasmayila noma ihlinile kodwa ubona ubona enhlizweni yakho kungathi ungasaba namhlanje ngizwe inhliziyo ithi angisho kabi njalo lapho phoyisa ewe anto engani ohlezi ungidavozela lapha ibhathini ungivulela kunendlela akangivulele ngayo nganiza kwethu awangivulelwa anto engane awangivulela uke wangivulela igate ngangabeliever namhlanje Awu suka andwe ngani hambe kahle ntombi ehambe kahle ngale moto yakhe nzima ngiyazi futhi ufikile ekhaya manje uyabaphekela ngoba umuntu othanda kakhulu umndeni awu suka siyasho ke nezingane uthi awu anti uvule kanjani anti bevule igate anti hayi impela u hey phela umuntu onesiho anti ngithe ngiqhamuka nje lapha esangweni waphuma kweyakhe imoto akhetha ukuthi ayolivula bese ngingena kuyimaya ephuma yena bashana right isikhona khona umsakazi nanda e 8.4 FM ngiyabona ama voice note yena angena ku 0687649969 0687649969 Alo phule sobaseka isikhathi sakho esikhomba teams njengamanje singu 14 minute ya 12 ishumi nane imzuzu sele manje kubumbane ke ihora leshu minambili. Ngo 1 o'clock emsipholo basiyaphumya phele umsakazo inanda 88.4 FM. Wena usanda kungena siyakwamukela, siyakuthanda, ave sikuthanda ngendlela yesimanga. Sikhijima ngawo njalo umculo wesintu.

umntu okhichima ngegazi osusa isidodo phezu komuntu okhithika amaconsi abanzi sivanga siyipheka ngomhluzi wenye dadwethu kababa sihlokhe siyiqhoqhobeshe awusuka madoda sikuvonqa ngaye ingoma kabuhlungu bheka ngobo emsipho lobasimaseshilo usuke eseshilo akabe sawapholisa maseko.

Stutu, umuntu wesifazane yini? Yini stutu? Ah, suka. Awu wafethu, emihle sikhosa. Emihle sikhosa lesikole khona umsakazo yinada 88.4 FM. Wabona umcobeni. Bathi nje Kandi yini istudo? Inanda 88.4 FM. Isikhona khona umsakazi wakho ukhethile, wakhetha kahle, wasukhethisiswa nawe enhlizweni zethu. Khumbula ukuthi uyakwazi ukusilandela kwi-app yethu Inanda FM. Ngale kwalokho uyakwazi futhi ke uhambe ey'nkundleni zokuxhumana ufike ubhale nje ukuthi Inanda FM. Nakhona futhi uzokwazi ukuthi ke ufike usithole. Ngale kwalokho ungahamba uyothi MC Pholobas on Facebook, ufike ubhale nje ukuthi MC Pholobas sengumngani wakho. MC Pholobas sengumngani wakho. Ngale kwalokho uhambe ku TikTok ukuthi ke siyaviva TV1 siyaviva TV1.

baney abanye benu bana konke bana mahlathi he awusuka madoda siyabingelela ngakhumbula inkuzivalanga lapha unjongo wasengikhumbula awusuka madoda awusuka suka ngakhumbula amakhehla lapha kancwane niyaphila wayitsizwa izolo ke beyizalo leya ntsizwa umkhulu ncwane omdala awu ngibona isimanga mina ngibona isimanga yabona umuntu uzalwa yena ubheka ukuthi sonke fanele sihambise ama pleasant kuye bese manje shintsha yena zokuthi fu fu fu fu kuba yena okunikayo yayibona indawo umsakazi wakho nginanda eRain 24 FM isikhathi sikhomba ukuthi mzuzu singwe 8 minute 2:12 nakanjani masibuya kuleli hora elilandelayo sizobuya phela sesenza njalo ama VN akho sobe siwaqhulula isimanga yayizwa indaba siwaqhulula nje singanqeni ngawo lapho kamash lapho KK niyaphila chaba fwethu siyabonga kakhulu indlela niyiphethe ngayo sizwa igameke ezimbi sizwa nje inhlalenhle sizokuhle kodwa siyabingelela kakhulu lapha ko 17 siyabingelela ko clip siyabingelela kakhulu bafwethu niphile nje kakhulu niphile ngendlela isimanga siyanthanda ngendlela isimanga thokoza niyaphila boma wami niyaphila intombi awusuka lapha eDalton baphila abantu ko Jacob baphila abantu philani nganiza kwethu siyanthanda ngendlela isimanga siyanthanda sizenzisi wonke nje ama hostel aqaqelele likaMthaniya kanye nama hostel wonke ke aseningizimu Afrika siyabonga kakhulu ukuthi ke nikhethe kahle nakhetha umsakazo inanda e-Red.4 FM

suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka sekonakele manje aw aw aw aw aw aw aw aw aw aw aw aw aw aw aw aw aw aw aw aw aw aw aw aw aw aw aw aw yabo umhla umali uma umemeze ushe ngathi ucela zomemeze eceleni kwakhe amemeze kanje ngono siyeke ngono hluka.

0: asiqaleni idlala umaqongelela nganiza kwethu ikole ziyavulwa kungekudala abashana ingane zikogogo ivakashile isemakhaya ivakashile kwezinye indawo la nithe yazike ziyophola khona imali phela engabhubhudlwa lapha kuma vacation iziphele umntwana mayibuya afanele aphathe umphako ongqangqayo ehe hayi uthi ngoba wena ovuka ngumfudumezo nengane ufuna ukuyivusa ngumfudumezo yebo wakhulu ukuqinisa wena wakunika futhi leyo nto kodwa ke isikhathi sabo manje sesithi uma evula umphako eklasini akuthi phafu uyabona bese zonke iy'ngane ikhohlwa ukuthi uthisha uthini zithi nhla la eceleni ithi ew wena kanti Sipho ma'am
1: yinina
0: ma'am
1: yinina
0: naya kasho ukuthi yinina nje ngobethanda uze uhlobo lento yamakha ethi nje phafu uyabona usethini bese sikhale sodwa sithi siphinde sibelesele ibuze ingane ithiwe mam ifoni yakhe iyaringa yini la ekhukhwini lakhe lingaseswini kanti hayi khala leyo ndoda leyo ngenxa yokuthi phela abanye babashana bethu abanye bey'ngane zethu umahlezi ehlafuna yabona nje ngiye ngithi uma ngithathe iy'ngane lapha ngiyise esikoleni eyifunda lapha ephoenix kunenye sengaze ngayiqamba ngathi umahlala ehlafuna ngoba ithi ngene emotweni ishaye ihampula ilishaye lithi fuwane ngakaphumi nalapho esihlala ngakhona bese ivula umphako kancane idonsa iviyane sengize ngamtshena uma wayo ngathi ake waqoba amaviyane eze ebe zinquntu le nto ukuthi ngani imane ikhiphe nje umlantya weviyane iviyane zonke ke iy'ngane uma iviyane ngenkathi lintanta la liphethe ngesandla phela lokhu akunamandla nokuba mani lithi gwinci iy'ngane zonke sey'shaya ikhanda liyadansa amanye emotweni ngala kuya ngakhona iviyane naziyakhona lithi gingqi lithi malishona ngapha ngakaleft ivinde sithi gingqi uyabona uzozwa sekukhala wehlisa oku saredwane yoza iradio nje enatural ukuthi usho uthi awuyadj umahlala ehlafuna zonke manje zibuka leli viyane khala isawundi esiswini manje ithi awu ngambe ngingathintanga lutho nginqabile iphalishi ngane ayivuke ngephalishi iqede lapho-ke ithole lelo hampula ehambile havuna bese kufika esikoleni nge-break ikwazi ukuvula umphako omuhle ngamandla akho kuze nangelinye ilanga ma singenzi kahle uyikhumbuze ukuthi kodwa mntana ngakwenza konke ngakwenza konke asibonge kakhulu-ke ukuthi ukhethe kahle wakhethe umsakazo inanda 88.4 FM mina nawe sibonane-ke ngeviki elizayo lolu hlelo suke silibambele enkunzimalanga umshosho suke siphusha wona-ke u-Black and White TV njalo ngesonto sithi njalo ngesabatha sithi ezivusa using manazaretha wonke unkulunkulu abenana nihlanganinakekele kulo lonke uhambe nizolithatha nelisilinqalile lihamba wonke amanazaretha aboshwe ngebhande likamoya niphephe nizithande nisekane ningagxibhani niqonde futhi ukuthi omngaphambi kwenu uphiwe wena ongenakho wabelwa emazulwini ngokungaphezulu kulokhu wena onakho thobani-ke nihloniphe nisihlenge nani

besilalele umculo omnandi kakhulu kaRasalam ethi sabulalana sodwa. Umculo kaRasalam omnandi kakhulu, umculo nomessage. Iyona insizwa umfoka mcineka esiphilisana naye ngimazi kahle kakhulu, ukhona lapha endaweni yaka.

0: usazoba inkingi onala kwaZulu Natal
1: siyavuma siyavuma sen
0: nabamgqela
2: abamgqela
1: mangaliso zezelena
3: Mbele inkosi yethu babunala kunkulunkulu wasiza baba ngangizacela umthovu kodwa namhlanje yidusha

0: kubalekile kumoya ochaza iphupho ukuthi iphupho uma kuvunkulu lethele iphupho kuzokulethela ngendlela ofundiswe ngayo ngokukholo lwakho nangokwendlela owazi ngayo engakulethela into ezidinga isichaze kungayizisenza
1: yebo nkosikambuza kunenimbuzo ke ekhona ke laphayana kumama umanjumane ayibhalele phansi amaphupho nje athile othola ukuthi mhlawumbe kudalwa ukuthi uma uphuphe uhla kunokuthi mhlawumbe kade kuthiwa kade kunelwane bezikudlisa
0: mhlawumbe
2: Amen. Inkosi sifingelele futhi ukuba yedwa.

this week. Na sasabulale ni shekhaya. Ya boni jawe no ibulela. Eh, enti ifisele yamiza manje njoba ngikhulule nje. Because ngalelwa ngaqila ibulale nje. Endlela nginyaya ngayishinja ngibuka ngayile. We kill the dog. Sahamba sangafana ncane. Babone labantu besekhaya sangwe lapha kunezi unomfulo ohosha nje so isingena lolu. Safika sayilahla lapho. Sishayile indla sicangathi siqedile. Ekuseni iphuke nje umlenze. Kwasincike kule ndle silele kuyo. Masiphume izoyikhuhla ke umabheka siphamba into kaJesu lenekho. Hambe emakhaya bazokutshela leyo nto. When you kill the dog, wayithatha wayoyilahla wena. The last person nje emoni noma beyishaya uma ivuka kuyena, iyoreport ukuthi ivukile. Mina bongana nabangikho ngaphiwe inja ifemeli yabangidi ukozela abadlali bebaningi. So uthi uma unezinja emakhaya engakho into okudayisa kuthiwa abafana zami izothatha imidlwalela. So indlela okufundiswa ngayo i-responsibility, uzoyigeza le nja yakho, uyiphi ukudla, uma kungekho ukudla uzoyishiya kokwakho ukudla. So bayikhulisela ke le nja. Then I name my dog uzwa ngaye. Why? Ubaba separated me ukuthi ngiyolusa inkomo. So inja uma ngifuna inkomo zakithi inuka phansi ngomkhono ihambe ilandele izithothi isikhulu. Inja babana, inja ikwazi ukunuka into ehamba izolo lakuthi ingozi kuwe ikuvimbe. Izofika lokhu ishanga umsindo iphindele emuva, iphinde moya ifika ijike phambi kwakho iphindele emuva. What you know why you think I'm just talking like one? Kodwa niyakhotha belungu bayifundisa ukuthi nje inuka isibhamu isithole ukuthi isikuphi. Iyafundisa ukuzwa ama-drugs, iyafundisa ukufuna imali oyifica endlini, oyifihla endlini. Inja kathi sisekhaya sahlangana nabantu behamba lezinja beyozikela inqwaba ezinja. Uthe besahamba bebhekile zaphenduka izinto zazokala zifuna umkhondo zonke zaphile emuva baphenduka nabo bayilandela. So that's why I name my dog uzwa ngaye, ngoba ngizwa ngaye noma kuzinto enhle noma kuzinto embi. Ngisho ekhaya silele phakathi nobusuku uyizithi uyayizwa ukuthi uma ikhokotha kanjalo ayiboni ukuthi ibona imimoya bathi le ndlela ekhonkotha ngayo iyakutshela ukuthi hawu i-distance ingakanani. Uma isiseduze uzoyizithi isisheshise. Uma isiseduze ngampela into uzoyizithi let me teach you something. Sonke sinabo ubusha obuhle nobubi. The minute you live lo selwa uyihlukanisa nesilwane ayike into eyi isene lenkani bese isikhathe lenkani zokusebenzela. Do you know konsilwane manje basiza ngani lesi silwane sinje si helpless as is strong yasisi sixosha ngane ama toy ma predator waso izitha zaso mawufika nje lethu uzosibela isishiphe sishiphe uyaquleka buphansi iqaqa lela sishipha mshinji lahlelwa lomkhondo uthi lingaphi babe umsuzo nje liyazi ngungumbala ilesi silwane ukuthi mase bethi seyifikile into ivele ithi isifaka ikhanda phansi itete lameva ayihlabizila zobaleka bese kuba khona esinye selisikhohliwe lesi esilisikhumba esingathi inkalankala uma kufika noma yini